asam no ho asam ni yakobo ye mpoti asam na nya bibiara yeye eh nyankopo fa wote sa nyankopo iso na de ina ba de abo de wiye ohinda bidikasa mi fa wote so ate